0: Okay, let me so be a say a day channel this way mobrunhu for your top. Na yem chinuma nipa any adebo. And yen chimpo se nipa be bonny na watchin as one na se wokunwe yine freeho. Ne mum se nipa be fa Christo anamonso, any Christo wuno so a benya mean tia dan yam ye this way ye mobrunhu for or your top. Ntimobro emma de bon ayefo nti so hwe mu a accusation no esa ko bio senyame no ukoto ne mra onfa nche o nyadia o de beche o Kristo wo ni chere say yes nyankopon ne mra no onfa ni agro bi se so timme nyame Kristo anamomu ebe wu di a na chere say obi obeto ne mra no onfa nho nche no nemu mu so sa ye mobrunhu fo ifi se wasadi nyame no asa bi si wo se aso twen anka ese amade o tumra no anase mra tuni no sa so twen no anu nyame no befa na afi sa kwanya no abeda ha mani pa waye boni no abra kwan bi so no ne mra no so odi tim ho bio
1: amen me huse na iPhone bia pija ni sa pato bit mi aka sa pato iPhone na no apeda sa no bit mi aka sa iPhone the door source into mean to me say iPhone 1 and I see 2 and I 3. Okay. Ebi ana eda e ya no no abu e you know the nebi on your crop ekana eda akan. The next a year on say. Say na Christu. Nisu juma wo dinisi si ya mprim prino. Sena esi echeyen eni ana se sena yesi ehunu no adiede wasi what does Christ's heavenly ministry mean for us today sisi a Kristo ni dwuma odi no sisi eni sena esi chire yen ene dey Yenyano 8 no so bebo sisi ani apon.
2: Sir, aso opening.
1: Yeah, I
2: first. Yeah, me pa cho. Dia tray ni say Yesu e yentem jina fo emprem prayer odi maye. Ewo ajano ni faso. Pacho madas.
1: Thank you, pastor. Si nyamema. Adisuyen se ye ka ye fundamental belief ni nyina ya ni empompon so no no ye be kan se is the center God the stand is the center of Adventist theology and the heart of our salvation and the hope of the entire world se o hwese ye si hwe no bae na nyame awo ye oba no we nyame prekope awa bisi ya nemu wadan eja no donu so eden edi ti se na ye wo ei bi fa eja no se eja ni tri mu odenia wa be dan eja no don edi dia eden edi a chire iti ha na me di bisi God the Son no sa se mi sa ni mu abie ni ho a me di asi wa ha se so bi wa se mi sa na mu abie obeti dia ba ni sa dia dia ma wie